Putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad.

0: Paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala lahat ng sinasabi ng utak mo para pakinggan sandali kung ano mga sinasabi nito.

0: Ano
1: ba? Hindi ko rin ako ng TS.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kinala nung

tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad.

0: sharing the word of life, playing music for the spirit. OPM Radio, Sunday Worship.
1: Purihin ka, O Diyos. Tunay ngang sa buhay ko'y wala nang ang iba. At ako'y nagpapasalamat sa iyong presensya na lagi kong naranasan sa tuwing sa iyo'y sumasamba. Ibang klase ka, Panginoon.